0: Wala. Elawan welcome. Garoma nga pahigar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi yang ngaling nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgiya nga banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgiya nga bugurngaya nga jalamba yawa ngiya nga abangmi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugulbe, good thing.
1: Thank you.